신다고. 시안이 알빼할라 옥스마가미 간파니코니 이뇽미 앙아로 카리니 사암 크로라라오 쇼미 간약 아까길라 옥스마코 사암 사암 크로 대치만이 오비카구루나니 저기네르고팅안 저기네르옥스마르가요누그네기 울루미모 니아흐메우타가요치아투냥니아흐메우타가치아투냥니아타가야 하트니게 미키야 손 포디 잉 포디 이라록스만가 대치만이 저기네르니 저기네르요 알올로 컴퍼니콜로 할로나고로 저기네르 탁토마로 알올록스마가미 Tanya Sam Crow Company kangaroo kahalo ng inyo halo. At kariyak. Tukigin niya tulimak na iba nga. Tukigin niya tako maatlok. Walok sa mga. Tapanak palok sa mga mga. Ay pangin halo na ako lukun. Niyubi ko mamminyani. Niyubi ko tira ko mamminyani. Tukigin niya tulimak tira. Niyubi ko tira ko mamminyani. Niyubi Daimyo kawni tengitok. Daimyo chalok simagibok. Amma lukingo. Yata ichimani. Uki uksi utuyakkane ulangarunga. Unikkaagi loktaka lokmilangano. Ihumanang ngoltu loksi miyumo. Teikkoa agutak mahuk tuti lok sim mata lok lok lok taka daga ku balok tu ilo samu ilo ku balok tu lo ka hitung ngangin tingu bangin yu inyurum maki tuk ngutan ilo teikkoa kisiani awal tingu alaki kisimali limangin Jahat awal na itu, jangan sama lihat ni ngamat itu si awal awal tinggal lagi lok kita lagi kangen tu nyawa lok sunu meluwa uba uba ngat itu dah cuman anak lok kangen tu kan, anak kita lagi kangen tu nyawa kita lagi kangen tu nyawa makan makan naya lok sunu kita lagi kangen tu kita lagi nyawa kisah ni tu ni, jadi macam lok sunu memang, dah cuman Teikka nuna katiki tsiki ukiiki anga tuwa alo tura tasi ura ilo ani. Kuvia su imu khanili tuku alo ura loksama katta. Kuvia su isi ura yaku maknaya tuwa alo ura katta. Pakna ili loksama rukut. Asu ila unga isi ura yaka isi yaka loksuni. Tawan na halo na aktalik. Nuitero, nuitero tiyadok. Isi akto makayalo ang itulon ni. Isi ang alango akalokso ni. Nuitero tiyadok. Tayo ma. Unga si tulto alo lang at sa orang ito. Tapan pa may lugo siyo. Tak abalaya pito niya nga ni kangyan ni may ugata. Tasi ura ili-ili nga nga ni. Tawan na halo na aktali. Ungas, ulo mo siya kaso ato kang ito ako, ulo mo siya kaya ako nang itong ang siyapat. Tay may tuma, ulo ay amiswa alongin na atili yung isa kubiya so, inamas niyo, ako na itili ko sulay, ang asigyak yun niyo nang ito. Kau potong aku biar ular lom ulu yang aku cik cik awal ni aku mula cari orang asyik yang ular sem semut senyum cinta mainnya tiga tuh nuri laka aku dimutik ku lok tu sama aku ni mana bicara aku naik tu sama ni nyu nami nyu aku naik tu nyawa lok tu mak ujar kalau lok sem mati kita tu aku Aulah ya, tuak, tuak.

Inuktitut hour is next. Talk soon. Takiyo ako rano ako tilagang mga tanong ng jami pivalay ito sa kasawang ang nayang mga mata kulit ako tilagang nang mga 7-10 mga inuktitut ika kakang nayang mga ta utilagang nang ribugo.

0: Nawaktor yang ang ayok kamon. Tanad, makulago na ako makut, hindi si marigang man. Pivikit yun na araw at tinlogo, kisiyan eh. Tako, pila kayo naktak ka, pila kayo nasong niya akin. Pila kayo nangitan niya, okakon na yun naman, saglo na yakama. Sakin niya ako, pila kayo na lang. Okakon, saglo na yakama. Kisiyan, pila kayo naktak ka ukwa. Tako, katimang yakaw mata, abigtok sa may inay kasi tsaka tingin, magkugtunon. Kalilaw ko sa mangin mata. Katidyo nga katakpata, unikakato na katayang matitunggabik ko nun, katimayingin nun. Ang maritunggabik ko na magkuktumik, kigakti yakakata, tanik si bata kaya yung naklo ni, katimakataklutin. Tukisibala kaya kata, kisumik isumakang mga ata magkuktun, nunaritin ni, nunabumi. Tako ako tigilan ni Jog, tunggabik ko na tuwaktaklutin. Ang maritamak ko, inna tukain, katimayakaw may mati, inay ka tutsa katigin. Inna to kang. Tako katila ko sa mga mata. Katit yung naklutik. Tuk si Walda kaya kata kisumig. Pimang mga ata.
1: Nara sa akta vun po ang out. Dahil na nakuha sa katawag nun na vudung nga vigot ang ayok ka nga nun. Nakuha sa rin ni atok daw na karakter May 20 rakpat ang marutak. Nakuha ni ulunga May 27 rakpat. Takiyo at ano ako tigata, pivaleo kayo magtawang na yung may mata o tigang na kivugol.
2: Ulakot. CBC ukiyok takto, pivaleo nga ninarag to si. Uwang atobi utak. Ane kang nangituragi ko nun na vumi na rin si ima vo tamane ikarong ni pitlang isak tok takatoy na kakang ningan ni. Ane kang nangituragi ko ukakpok tigigan na ang mit. Pigyak sila ang matkimang mit, kimuksik tiyo kataw yung mit, pingang nanganin, 40 migo ikarong ni, o kaklutik, tana tirigan na akto kutaw doon, ikaw isak tao yak turak doon ni, tana kimang inututi tao doon ni, inong mit, kanito kagraw ngitong, ane akang nangiturigay kutuk sa kabalagibo tao, ikarong miutay, nautak sa kuyilutik, tirigan na ang ni, nautak sa kuyidutik tao kiminit nagdutituin nang niglo ipak tao si mayunit kamagikan naglo nigilo takot kimuksik tiyuyot anak ang nangiturigik ko tao tuksik ang mayot anak bila kuyikaw tigisid malutik kikutuin nat kiyaw yuk ang nakpak kisuk tao yuk ang nakparone tirigan na ang miglukya kimang miglukya pitang isang nang mit kamagiyo ko tiging ipat at ang nabigto ang mat kamagiyo ko tigi yaga kaklutig kiyo yukaktok ang nakpan tema tao uksok tong mit nutang mit inu nunaring nuto ka ngayon no nakininu at sinving mit pitakang narang mat kinaw ya kaktitaw luti nunavutong nga vikun niglo Food Banks Canada kun niglo Raymond Kuksun ang ayok liat hamarak ko may riyak nga o kaklo ni takot nariyak saktak vik at jiging iguro yak to ni nakini at winaw titinasung niak to pikasuji luti inuy nakikutingin ni o kaklo ni nakinino at tibing mipitara kaksimayo to karo nunaringan ni
3: Nekinik takun na kimin isakun na adok nik temo tunukar drahaw na maka tekwa di alakit nikit adok tao takta takta tamad ulo tamad din ni temo takta musyad ilaki panyakti kanon din nikinik prato na eksita tekwa nikinik piyakti minuti ni
2: Nakinino at sivig uko ilak tog may 18 urak pat. Pinaswa ko si rima makuaksok luti uko katang nakluti. Di mataw ko chuang may hamarak kong iukakpok asingin ni nagduti ni anak bing mit kamayaga karaktut tana nuna bing mit nagduti ni Anak vitwa parung mat kisani kujang mit katimayingit kamayumayun nang mata akiliksangin ni mayor ngatatungilinga Claude Gadboa o kakluni tako nunarit hamarakaktuit auratisungung mata nagjutino anak bing mit o kakluni $50,000 mit agag

Kuyen na may nga si Toby, pivaleyo niyo kaya maroon na si Sarah Vin. Kulik utang miyok, si Bizi ukiyo takto minaraw takaw vingagun ikayong ni. Tema asingin ni nararawang initin ni sila o kanun na rinatangin ni o kaya maa sige vunga tova ni kivalang maritang miyo niglo. Tangyak sinang mitikirang joang milus, nuvo yan naktong anurilo ni o ang nagtumik 20, niglasong ni nga 18. Igirigang jungmi, nuvo yan naktong anurilo ni o ang nagtumik akin naktumik 30, 50 more.

0: time.
1: Thank you for all the work you do, and hopefully maybe someday I'll be able to get up north and visit you guys again.
0: Well, come on up. Nice talking to you. Yeah, have a great day.
1: Thank you.
0: Bye-bye. Gordon McBain is a professor emeritus in the Department of Geography and Environment at Western University and research chair at the Institute of Catastrophic Loss Reduction, and we reached him in London, Ontario. We are reaching 8:30 Eastern Time. Regional News is next with Toby Utak. We'll be back.
2: Ulakut CBC ukiok taktu piwala yung aninarap tusit mga Toby Utak. Nona vome anna kangangit turiyiko naranak si mavo kalung meono bitlang isak tukta katwin na kangmat anna na ngituriyiko o kakpok tiga na ang mit bigyak si yung karong makimang mit kimuksak tiyo kataw yung mit pingang nangani boarding migok tana go tiga na ak tukutaw luni kawi isak taw rak luni tana rukimak inuturak titaw luni inuk takaraw ngit luni anna kang nangituriyiko tuksa kakpok Nunaring mute, nautak sa kuyidlutik, tiriganak takang ikarwang mga kawi sa kuyidlutik tao, kimit, ipiksima yangit, amaru, kimuksuk, biusungo, yu kawi sa tao, kanang nakso kuyidlutik. Anak ang nangituriri kutuk sa kakpoki kutu inatya kiyo yung kang nakpat kisuk daw yung kang nakpat tiri ka na ang miglukya kimang miglukya asingin ni nagjuti niglukya anak bila ko ikaw tiki bagluting bilang isang nang mit at tang na victuang mat kamagiyaw ngipat kamagiyaw ko tiki kuyaw luting uksok tong miyute nuta ang mit nakininu at tivik ta ang mata takot Kina yakak titaw luting nun nabutong ngabik kuniglo Food Banks Canada kuniglo Raymond Koksun angayuklik hamarag kumayuriya nga okaklunita kuat nikhit at jiging nguro yaktuni atwin na yukang naktok takuning ngaglo inwin nakikutingin ni pinasukatang naklo titaw okakluni nunaring ni nakininu at sibiktara kabik lik simayut
3: Oui,
2: ukoi lak tok me e tingu rikpa. Pinaswago si de mama kwek sorduni ukoi katang nakhluni. De mata uku jang me hamarakungi ukakpok asinginni. Tako nirjutini anak ving mi kamagiyaw yaga karang ming mat. Nuna ving mi ta na nirjutini anak ving ini kalagik tutung mat. Kiseni ku jang me katimayingit. Kamayumayun ng mata akilik sangin ni. Mayung at tatungilinga cloud, gadboa o kakpok, ilangit nunarit, auratisungu yut, nagjuti ni anak bingmit o kaklunit. $50,000 migo agago tama akilik sakta kainaw yang man.
3: We don't want to stop the veterinarian.
2: O kaktuni no kaktiti yung mga no anak bingmit no naripaw yakut katimayingit kina yung kaktiti duangin mata no naripaw yakut katimayingit kina yung regin ng mit kigli katuin ng man. Gadboa o kaktuni katimakataka kataksimayo katujakata katuin na kaktaming ni kina yung kaktiti yung naktunin. Kingulak pami gavamatokakko kimigunaktut nunguswitong mit ikumakutiligin ng mi atoktaw yun nagayaktuni ikayote kakluni kasuklutik takuning nga sapun naktini ukiyoktaktong muglu ungasiktuni nunarikaktuni lo takkiulaktong mi gavamatokakko narunak sila umata $40 million mi atong nang nagaklutik Agago kasang ni atoktaw na akto ni kawisaktaw na akto ni takwa mikituti ni kawisakuti ukatakto ni takwa kawisakuti mikitlutik do ikayul reakasungulut ikayutaw vaklutik ukusaw tinig do

Tunga sa inyo kiti, to saksa ko to kiti luta tamanga ikarungnin. Isabaw nga vunga, tana ukak ti Karen Pikoyak, inangyak si Madlugo Ulumi. Tunga suta kiti, tamanga ikarungnin. Ano ka tugul li tamani, kanigara katakaulo ni Ulang. Kanigatakun niya si Mayugara, kisani ano ka tuk, kaumatiaklo ni. Kanuin na ni, inuktitok tunik unikak tunik.

Itu sakat tang nerang mereka setiap bulan atau sunnikun 130 mengarah til logo 3 mau kasung ningan nih tunggu sudah rite emailing abut ila ulu mereka tak kongur tak tu pertud 14 2026 tu sakat tang ner tu emailing abut dia mara inang mit oka kata kagun nak silau semoga mati kanga ik perjuang mit un oka sakat til logo ila apik sokun nak silau kau kanu kimmeng nih pero sa katang ng mga kimili o katang ng mga ta na inakyak 1942 may inurok si Maluni kimuksin nakpagtilugi tayo sumani ta na unika katang nertok amaro ulumiko gardyong mit nuna ring at tapi wala yura kayingan ito sakbikang nertugot nuna ring alikano ito katak si mangmangang pivala yura kay ibuta na benedikta tunga subtitang nertavon Amaru tema tama tuman ni pinasako si Tini ni pito kang mito sa araw kata tanasin nagsaw si urok si mayo tayo sumani igluring mo yung urok si mayo ilagilaw si mayabot tana uigo karong mat ingyoktok amaru unikakto aktilugo tana tusaksaw ta kasi uti yung maralak ako ulumi ingyoktilugo tusani aktavon amaru unikakto akmi unikaktilugo Tana rutao king ulik paak, sin nagsaw tito kak tana angot, kim merom meok unika. Rauk si mang maino sa kilaw si mayamin ni Teso Manino na nagarango wag tilugit. Kano ito rauk si mang mangak, unika tiluneog, to sana ak tavon. Tapatakwa to saksaw katang nektut, unuksang, titong nekta si kafitong nekta si Ronit. Inilag sa tiya, makiw yaklo si takwa to sang nektuti unerming mata unuksaw yung inuktito kataktun. To sang nakatang nermig at taro ay takwa unika katarok tiluge. Sibol lang may ukaw sa kakako magibunga tabanit, CBC kunit. To sagaksang, Tana, CBC ko nila kinang miyot ikanayak tiksaming. Pinaswa ko si unung wagot o kakti o kata gayak tumik. Inugtito ko na terlone unikang nik. Tusaktaw yagaring nilo. Tusaktaw tutikata gayak tumik. Apekso ko na terlomik inugtot. Tusagagsaning. Sibatawik ko amaro nating uyakot. Tusaksaw kata gayak tok. Sanak sa tiyawag pinasugit, tana, to sa kumagubit, unikang niluni, kanutuin na, no na ring niluni, to sa tao yaga ring ni, apiksukat ako manayak lutit, tabo nga si bisikot, tana, pilakak sa tiyawag sanak sa, to kisigakan na kumagubin, tana, si bisikunit, ang ayokari yabot, Chris Pulia, Tana titirar vigi yun nakta si sanare katak si maya si miksanot unikar si mayunik resume ngunakakta uyutakwa narunayak si mayunilang tana Chris CHRIS dot Pulia PUGLIA at CBC dot CA uvaruni okara vigi yun nakta ta si tukisigar vigi kanero magusiyo Ufunga Okara Utimut 979-6117 Pinayokattakitte Iuna Sakea se kauna Tana 81 ni akago kaksi marraktuk Ikperjung miok Nipile runnak silo se magakuila Sokuigi yaminik Kimmi ulumik sano kano Kimmi liokpang ng mangata Kimmi kakattaris aktiluguru Unika Tukuro yarok sa magako. Tusaksaw, giyaraw nginningan ni Aini Jodimik. Bigay ako takakagluta.

0: ne a si un nach si a si mo yo ta kwa sa dar ti a te kachin nei ko mo tar e per ya la si mo yo ki mo ni gu gu sa dar ti ti ken na mo ta ba adu ko nya a to pa lo ki mo to yo ne a ju ko ma do ni ma o lo ki mo do ni na no ko mit tar u ra mo ta si mo tu to ko mit tar u ni yo ina tormita ko na tira sun norme il shima du du ubo ite yakti da ta magala xima yakka kimita ko ta mena kimi shaya ngi xima ubo ni kimi shaglu yakhima kono ta ko na xila xima yuwa
1: eh
0: karo du kan da kya ngai
1: qasina tuinna onne qasaqavige qimmiin ukka qimuksepaglune qimmiikiange qassiullutik naammaraango qattarnerpaan ilanaammaraango suunguvaan
0: ee taimadik qinnertaarama sivullerpaami tallimane qinnuqalaarsimayunga taakku ilagutsermata nai niqinnuqalerama araaguni kiaqassini nai niqinnuqalaarsimayunga tayang mupit na pagkaroon ako ti kapwa tuwayo tamahan 15 June usikatera ako si mga tali niya kayo kituro niya ni amang nisugtat tini piyag siya ako tika kasugtutal uli ako na ang milito kaya yung madluti kisya rin man na hindi kasugtaro na sugparawa niya ta pikku saute oyuduta sukkarak saute sukluta kine iyo katitti ni kenne kartuni imanna wala wonnattari kisani iyo kaso bumene su attenga yaga yakala okatta ilami sukkai ga yuktu arura umota kenni kano sukkanak saute sukunna nomi minya sukpoksuta ukunangon iyo katitti ni pikkau na siyaksaru ka iman na wala ang itiyak tungkol kay inyo katitinip pinmitiyak yung saulis luta inyo katibot iman isimog iba na ang itiyak tungkol uwatin niya kisya niyang minakay nibon iyon naktin niya sukuwin pangaligun naktin niya sukuwin pangalito kawal akong naktin niya sukuwin ukunit tungkol unay akong naktin niya sukuwin uwatin niya alagong naktin niya sukuwin
2: Nyokti Rio Junom, Ikayo Tikia or Nartio, Nartia, Gnur at the Tiapata, Ikayo Tikia or Nartigo, Taiman Tibarotu, Ixianino Katini, Kunbitia, Yoksau, Nasuglu, Sukan of Sado, Nasuglu, Katini, Taiman Tibara with Tun, Udumili, Namangi Jukita, Man, no, you. Sukkasautitui naoi nukkana kao kattaro mata. Naamagi nii kattautuko jo kattaro mata. Ilami. Pemmini uu una pimukset kaadu. Ila taiman. Naamagi nii kattautu kattaro hangittumma kua. Jaano ullumi. Pivadjaamman ini ilikkosina. Ika yokti siya aluti ka kanna ka iluti iman na ka haro apati bata urdumi. Ika iman na kao yung matita ulo okto nga. Kanna ka tiyak nga atyong nombi. Diba aluti ka kuya ulo ang ito. Ake akto ti ka kuya ulo ang ito. Akiswa alo. Iman na. Atak ko siya kakawin.
1: Eh, uka inwe tayo mani Ilaming nik nikikaktiti na suklutiglo kiming ilutang uka nikikattakarit ag suko kataktu vinyari nikiksangin nun.
2: Eh, ukiukun. Ayaw ko nalak pala ukto. Ukiungab ko utokarigangan. Ubalo, kitak

0: 하늘이 엇바라 왔다. 엄마 믿지 못해, 누구라고 믿고 차오지. 아이, 잘못 누구라고 왔다. 와이, 잘못 누구라고 왔다. 담았고, 이어진 것 같아. 그런데 각서가 담아 맞지야. I go to Roy, Ekataga, Hagistit, and the Hagatizinion. Call you, my young, tell my little stars of Morocco. You never get to me, couldn't mean I'll get you to go out to you. Never getting a hot dog, you get to go to you without good in you. Be you not to that jar out to you, couldn't mean never doing it young. Be you not to that jar out to you out of the Kaya. Kaya, mga kaya, sikito ko dito, ito sa mga itigulun ni, hindi ka dito ito ako ba na ako dito, kasi tao dito dito, umiaharong, amo si dito ako magsuti, siyang nilo ko na ako tabo kimi, siyang nilo ko na ako dito kimi, piyong na dito at tiyaka na ako tabo, siya nagsya dito at tiyaka dito dito kumahit dito dito.
1: Kan nak kalau aku tak berundur, iu, kau jangan nami. Kau harus kalau aku nama. Kau jangan nami tak pabut sakit sekau nak oik. Ni jauh timah kalang milu tak?

tumut inna awarungun akkang akkang nang ayok ayong nak tumut inna kicau tun takpang taiko tay unik kak tua si bekap bangmi wing wali unik kak lu kisiani si bum marinyak saring takatay na bangmi unik ka wing wali kanuli ako si bininga takil takil dunilu si bitula uban makli Sulago takana ni jarami tikit tami kang makalat lutik sao nang innik ta cimu ingwa ka yang ada kanakak lutik. Tana dia ka jarami upsu ka ima kilak si main nao jarat lu ani kue yak tuangan ana yak tuangan kilak si mat lu aku ni jarang me nusuk pak lu niu. Tai men isu maksok tingin lu. Nalukyang mayuwa ka sukat na kaya singanik pasagibang na kami. At wilago tayo man na yung nakpang man. Kuy yaktok tilo. Nanay apirit ako kapirit lunyo. Nanay suli ko yung suwilit yabang ilati. Anak ko suwilit yabang ilati yaktok. Kuno sukat lo. Ako nagdaraan kami. Tayo may yung nakman. Pang masasayang mo kami yung Pagdo di kulong may kilak silak po. Tama tumong kilak utagi naman. Ukaw di tiyak na niyo. Apirik patit na nanasuli ako ay siwili tiyawang nila din. Ang ikatang ang ikamak po din. Kilak kami yung tako ay lang ay itlang matatakan tulak si malang mata. Kilak na niyo taan na takanong wali ikiyak tok na niyo mayuhit sa kasit. Sibilago, apiri wala ako lakas na nananasuli ako ay sugirit siya bangilat. Ang ikatay na lang ang nusok tarugi kami ako, pagtuti ko rukutan na kilag si mayok nusok kami. Nagpulipang nagtuwa ulit na kami kananit, kanagtik na magpapiyak lukin, ati yung kaklukin. Sa kianig ako po ikot sa kulung na kami, atin niyong itlukin. Dahil maligo sa kiyakang lang. Walaun ni kucin nakang nila. Akwi kejaruk kedua tempat. Tak boleh asyik lepang negeri kami malik satu tahun. Malik taru kita kami anguti jauh orang makan anu kang iki tahu kucing. Ipa kanal ayang ingin nak simak perlu. Tahu nuna di tahun nak kami. Tak kau tu lagi Iput tori nga kaya wiksyo takan na kami kami akripin nga siko kahangit lignok kalapong. Ang mga akbiyar ang muting kagsakto arong mga kami kami akso umakso itik kakaro at lignok kalapong. Tait na tayo mo. Akbiyo pitwisi nga piyanik kagpo. Tawad niya. Ang mga kanayokoro. Kana yung kurat yun si Maragami unuliyaka yun itaan na. Natin na yakto harong magkukan na yung. Kasi laging ngokto ni Gokto kutahan na. Uwing wakaraptok, uwing kalaktok ka na yung. Kasi laging ngokto na kaya katalangan. Natin maruag ka na arulakot. Naan ka na yung. Sunabago king okoro. Natin kataktubin. Pero sa tiyawal kang isiaki o yaktok takan na takok sa waklo ni Iga yung kakot siya ni kayo kaklo. Upag tao nagloa yung naklo ni mayulit siya. Kaya mo, makatigayin na laklo niya. Nagyakayin na laklo. Kanwilin ng mga li, utang ng mga luto siya o mga itlugutan niya kana yung ringwa. Ang matayin na, Nagtukali sa akin nga ni Wingwari, inyak kumain namin. Nukain na tiyan ni Luna, kakakpaklo ni, tuktukpaklo ni Dahan. Nukka ko yung tuwago kami, tuktuk ko yung tuwago kami, ilang itakan na ako rakto. Iwarungin ni Katiksibak kami, pagkakaksimatlo ni Gid, pagkakaklo kita, kiwaro na kikitao nung uktukpaklo ko, Luna mo. Nagtaklo ko aso ila tao nung atikit doon naksing man. Ang karakliya ang iyak paklo niyo taman pagkakta. So ila ko,

daun nga dikit tu nak siwa rumun. Taman nak berkakdan. Aku ni ukan nak tu nak awal laksa makhus lakpa. Tau bunga pingwa aksak siwa kayak tau jumat lunga siktu. Awal latu ang magko nga suwe lanik. Tak suni daun nga taman tu mong berkakdan min ilamin waktu aku. Takana ni itlarat luung. Taim angit kaut. Tak takuk saur lakpa angit kaut yung asuhila. Kung utikin namin tayo mo, abilok katunus si Yarong, pingwak sa Arong, kisulta ka lang nagpaligyak tayo. Tagkuli ko, pitakang nga kami, kung ano na rin nuwak to Arong, auksa ka si Yuaro. Auksa ka kang mga magpikasak palat na aklat na kuluhapian. Tapi masa matang nak taruh itu ni orang mukang mangan, tak cuma, we kau yuk ada dengan tu, kau tidak pada nak tuan. Nengau nak jangan ketunggu yak surut mau nak sanggup yak surau, tanpa penyiar kami hundar. Sudah ketunggu yak surut nak sanggup yak sesungguh. Uningi cikupisit lalu niyo katak-tilo niyo. Katak kami sa ako niyo ng ukaw dito. Tana, katakuro sa klakwagi sa ako na kami. Ang iyong makiwinaro. Dahil mo nito sa ako may akamalik sugunit kaktak. Uwanik sa nang itakalawa ka. Dahil na, uyak kami uling maring. Takwasit. Ujar aku si Yuarun nang, tapi aku lihat ujar aku Yuarun nang kami isi kengi nasuilang aku, tamau kat sumut tu nipit Yuarun mata, ingat setak pun. Kainna nukok si kailau itu, uginya itu, uyakamu manipupanga. Kanakang uyagulipung ay nanukok si kailaw iti wiginig ati uyakamu manipupanga kuktukakang uyagulipung ay nanukok si kailaw iti wiginig ati Uyakamu manipupanga, ikawika uyagulipun,

0: tout avec tout ça que ça aussi qui va au lomé nokaleut 14 2026 ngoti logo ali bunga daniel lo sak sao langa yuk ulomi dan na yani ufot khaktami pivale ayo lagi tilogo tu sak pigi langa yabut ammalo takwa kanso yak miuk lo kasi ammalo khella napalok takwa tu sak pigi langa mi yabut tawa ni Halifax mituk dai na umiak tuak sikusiuti nala napalo mik atilik imani lakmat takwa teichuminga takuniak sima laukmata ilagi yaugiak tu stillo patumi yauninganik questioning la yausu ikwa umiaktua imanuk taulagami pingwa ungimakisungumima ilaw na rilaw kami ni unikati luik malo nalo piyo sa rilaw si mayang tamit saanot unikati lulo kasi tusani ak mayabot sila buli kaya kanwito niya lagwa tanyo
1: ahay man na kutuwa may nubuyeli nubuyeli si mayupalo may yogur ano ila galapit suta itang eloa galaw na galwak tiluko kisiyani sila tiyapalo ginadok aha yoko ali sil niya dikut hawi sa kintang ya unno sa muling ayuit nuna biminu na tiyabong milo ato asiyak ka kutuwa api may unno sak nubuya galapit lang ang akta may yogok nubuya liliw may lang ang akta ustilo hitikalagi itok pa unno sam ano kung niya sutilo sikin nito mik 20 mit sungon ilim mik uko ni haklo tilo gok plus 4 sani kilo ang milo nubuya balo lang ang akta may yogok ano kung niya sutilo sikin nito mik 30 mit 50 mut sungon ilim mik uko ni haklo tilo gok 0 umiyok milo gok nubuya balo lang ang akta may yut ano kung niya sutilo sikin nito mik 20 mit 40 mut sungon ilim mik uko ni ngalo plus 1 minya suni inuktua milo hanniving alok to kala talangan hanniving alok to langan ngak taw yogok anu kun nya stilo sikhinniulo nik yulo akun ninga ni 20 mit 40 mut sungun ilmik nilla suni haklo tilo

Ah, exato. É, já me vão rockamit. Hatituia gala para o tchuma é, de pacai nama, não vala tchuma. Ulasio morrinho. Ulume, mei 14, tamana rockamit, não vou ir a yuk. Itil hatal nema, alera talako, itil kipoararo lá no, nakpinyami se meu keo. Tega, tega. Ang palete ng mga kuti. Ang piso ito na kami kung masawa kami. Apotiliyano at suni. Kilarok patata siya kalerik sa lakot to. Apotiliparo mo. Kung supiyak pata. Kalerik sa lakot. Matisya ni. Tuwak, tuwalo mo. Tapanatangin mo. Tuwak na sala, masat sala di sao tiki tuin na kaili. Hanis na ilakot. Tamani, inwi, ahit paro galah talong yun, nukulitik si malang mata. Nukulita mama, ibang yak to siyong mata, manilawa to siyong mata to mama. Nukulit, tak siapa yang pilih mesti. Nukleh hak tu ni, kini orang tak ada siapa rumah mata. Nukleh hak tu, Stevie Pace, nukleh hak pelajar lagi. Amalo, 50 nukleh orang mut, dah meyak mata si bulu pelajar. Ipasali na lang ako, nuklito alaw ang mama ko, nito nga lang kaya alaw ako na. Kaya kibing ito, kaya kibing ito na. 2023 ni talag biko nuti ko layo ko ma, alak kaya lang ito na. Umayo ko na, pinmakayalo walto, umayo talato ako na. Tungali lang ako kung nga, ang malamakiya ka ko, siya ako na ni. Nuklir akong taong misin. Alsiyang ito nga. Alsiyang ito. Alsiyang ito. Sibulipak. Tungali nga maki. Yagosi. Sa ina nga may tumang na tumang sa kumitim na sigutin walang nimet. Takutik ko binas. Tingatamangin may takutik ko. Kay matwaro takani. Awa yaw pag nga sana yaw gailas mo eko kaw takko makipiko sana yung kaw takko tamanit kutukagalang mo yun tapos may nga uya ako miso kalib ni apatay ay kusti amalo kay matwalo ako dito sa nga ni apatay ay kusti hatato tana kasi yatulala katong mata. Nanok mo, nanokin na sa akin ni Tumak mi, sa kuya kong biyat sa wala mi, ang iyong nitunan mo. Tikirakta sa wala mi, ito nanok mo. Mukiyo, tam na,

0: uhahati tau kemana tu sasi ya si. Tene na makifiko ni atami tu sakbigi lauk mejaga luavut kisian ilin ni ilitinik. Tu sakbe hako malauk megatta. Luka si ata gilau yei naala umiak juami sauni halikmat. Unika rayak mga piutaman na tawa ni hataw ni Riya si hanwilulaw mga tsino.
1: Kanya nga tata ka nala na palok hawi mga kataw hatay lao yung mat yung lalok na siya nila nakitay na kay kuya watso ni tagalwa kaya no ay hataw lok sa mga nisyo ni amma no makaititay nalukot siya watso ni ay mga inyemelo ala kumaga ni inyuto galawa kami ala palila ukto natsini lukso nilo kapinite nasa ukto ni na kupimok anay nang inyukso magkook ukto magayalo galawa magayalo galawa mat amusigun na patso ni ukto ni Pukula ko tsukusiko. Piyake katipalo na wala kumat. Makaititin nga so ni Amalo. Piniklo nga lukto ni Piyulitsi watso ni Ano so ni Piyulitsi hata sila yo. Dahil na Kaya wala nga lukto nga kami. Silakto kami. Tabo nga Saka ati anot, ibigot, nunangan mo, pagas, nunangastaw yung mo. Sabang nga hatawlok sa mga, ilo ka sa na ilo, agalapin ako sa mga nito. Ang malo, makaitin niya, lutok pa sa na ilo, kalo kami, katuktokin nami. Upin niya kami, nakumbala ako sa mga nito, may nito, kuyubiliw kami. Ilo ka sa kakalon niya. Kataw nga kang kaya mo dikira ni katamin niyo so ni makakayay nilok sa milyok sukusok nyo milyok wa hataw balok sa nila umayo ka sa kaya ni isuman niyo yakon na iso ni so na matingo ni kaya nga gud akitan niya to ka sila sa ni kailagto sila yuk kaya yun kaya tamo Ili bagang meluhano iloktaw sa kumangat. Ang maluto magkwasi muksinigala hano iloktaw sa kumangat. Ima nga ilaga, ima ilaga, hakot ilaga wala wata. Ang magkwasi muksisima yabot, tangigiga wala kusunilo. Kaya nami akane wala luk. September 2025 utilogo. Kaya lang sa mayo ko, kaba magkot, umiyak sa wali oktubay na alam mata. Tsunami, ati sa mga, kaya ka sa oktubay niya. Dahil ko, inyay, tapagay siya at kanata. Dahil ko, pagsutaw-sutik, unaw kaya koto. Makaititin niya luto si Mayok Amiso na napiulit siya si Malakso ni. Aso niya atakta ka yun niya loli niya ulit. Tabo nga. Kaya ko niya ulit luto. Maangko ba mo. Umiyak to alok pa alam may niya ulit. Umiyak to alok to alok so to inak si makatakta niya utay niya. At atama atingan ni atikak sabi ni alok na alam na palam ni pinasok suta tabong nga lalo kung nagyagalo kaya lak ang malokatang ngutit saka yukak na ito umangalo pinasok suta pinyake alo yung kaya hotel niya alo kung imangay niya suta Siya mitsiko magnet loko pula nga may inialom ni aso ila ang pagkalukulo

0: sanga yo tana tu sakakko iluga alias umel tok to alolok to ilak kanya misuni khimai ma jugut atata gani sibul de halau ju unit ek ngutang ini khatang ngutik chang ini ujokong ini tamak kuning ilalimang ini tabung nga malta kunya hatigi gumagalwak sugi haning ito alamay kung nahatangin na ta hangat daw sa tawpin na mo tamak kuning api kung nahatamig at ta kay nao miyak to tabo nga kang sujo alilaktok upigil lang at talo wa takwa hanilu hata mga ta hao din katatu galoan ima takul lang at luti umiyak to ami tamang na pag nasa mga suwa ko tigilang nga dyan po imay lo kayang inagtala wala kasuali tayo na lang alat sugot taman na kanoy lang alak mga sulikaw yung mga ito po isu magigat sa takalo po taman na tagali na kung may ito na lang ito nga nanapi ko ni kakitse kay naman kay maugik ito nga lo
1: hey. Na kung may makialo hala tu sakti sigaitik ata tapit umiak tuang ata mitsa no tila sauning ata ate ko ni ko atingi nalak ma alla si mahatta mata hallo na ti to nala latwin na sori yu ya lo tini te magina ating alla si ma suvi ni hallo na ti to
0: tukisiti tigo tigila umayaka inulat to halok si mama 1928 ni sukosok ni at ata nga inulilok tinago inugun na ito winyak at ata nga inulilok tinago at ata nga inugun na ilok to winyak kaya masuko siya po inulat man at sita ulok to winyak at ata siya nga ta atingan ni nalak to yamin nalak to yaw galok suni inunod na lak na daw tuwing nahatalaw dudok dahil mga li na lala tuwing nasukin na go na lak na tuwing nasuka tako nilin ko si watata gala tuwing nahatalaw dudok ko nalunay dito ako kaya may linga su na lak to yaw man ito yan ni ating anay litok su ni kabamakot atata minit sa at at ilak si halang asibun. Kaya may lang nga yung ito kita alak may mat. Kaya nga at ata nga napalaw ilisima diyo. At ata siya minisaw na hakso ni at ata nga lo tako tingo ba ki at nga aki siya kalatuin niyo may mat. At ata siya nga lo at ata nga lo saw nagtaso di at ata nga ni. Tingo ba kayong utsuti kaya matay na itingi ko tigili lang mayaka tamakwa tingo ba kailang ayabot tabo nga lima tingo ba kayong ngukon na lang ayabot sila to kanoy niya mga kao yung mga ikalok tigot tingo ba kayini ikalok tigin taman na to tila kigiali po ilagi abituti si magunay luti kinubaki abituti gunay luti taman na inusok may pitse kaswa kaya hak na inatari buti gila kaya hatalaw yung mao dako ay sumagay hatalaw taka amalo pingwa tuno ilaw hatakachi pingwa tuno ilaw tuni sa manak may ipinakmat kaya may lo hatasi mamman pingwa si johakpat ilaw ka siya ito yung nakatalo ta kaya may tuho di balok ni kasanga iso maghihatalo ako maya ka iso masukat to alaw sa umat akan ito yung nak may inayin mo tiluko kaya nasa nak center mantriyam na ukwi talog sa mami tiluko mami ma Allah ko tingin kaya kani inak si malang at tiluko Allah at tatabi ng isang nakot kaya makago to yung namin ma sana tatama at si Tony nga tako ang uhat sa mata na kung may kumamasungalo tayo na yagi Percy

0: makibikot, kinaw dyalo sa jing marigisungan, at atamati nga ni, tunisilok to winiwia nga, how yili tayo na how may gama, tayo ko hanok, at tapalasin ni mga, kaman na tayo may lingayo. Umiyak to akang sa jole alakpat, aliyan na lang ako na ulo sa gok. Kaman na tagali, at sunil po nga, narat tulimani.
1: Ah, nakong may ngobotik, upigwasupogot, hella, at atapi, ating nga, umiyak to ngunay alakmat.
0: Ile. Nakong may ali, at sunil po nga.
1: Ah, at sunil.

0: ilaat yung masibul na pamit, tam na la CBC ni Pilay Yoksa Makos, wakalakat kalaw may la, taksa mga Bruno Kogvig, tam na kuha jong miyuta oyok, kanuli, isma yung mga aguman na ulatok, inusik, atok tao katalaktok, ublumim, taksa mo ni, nun ang miyuta olok sa mga matela, tusani ati ko ni katiligo.
1: Bruno, tayo ma, kuha jong miyuta to kaulutit, tayo kanipin.
2: Ningaugalo. Ukiukku kasimal pakkalo aktu da shokaimma. Kisiani. Anu nasung nittasumani kisiani. Tamatu munga kisiani ganniu mayung nalaumata. Taiman namu kasimain nakum nalaumi takku taikkua ningaugila aktaalu neyagila aktaalu.
1: Nunami utallake ulaupihi.
2: Ida tariu hukai matariu tariu sinani nakta tariu sinani nak kauji wadia lauk tunga tabani nunami pakki duta ubaru tuin nau waktuni taimanna wakitalauk simayu
1: kitu laukat angayokatit atingin ne okakun nakuwit. Ilaging nermut inungnut kitunut atalau pehe.
2: Tamainut taikuak tamainut atayuk pikatar. Nau yang miutanut atanaksyau lauktunit pikatalu tabungunat kiling miunut. Atanaksyau lauktunit ubarudli nat kiling miutau minnakta. Atata ilauktaisen nat chilling new taw yu mangni lagi lauksimam mat chilling new taw ne raktaw yu mangni lauksimam mat ak mili yu ak new taw ne raktaw yu man xawraw matli
1: kakear ne utaw tay man naw kayu lauko mat ikai tipak ma ak mili yu ak new taw ne kayu law mat taw tay ma Taku himagavi inu herme allagok tumik umlumi mo tikisugo ikaw maluak tak niglunit ay humagi himayak niglunit ukallagun naktutin.
2: Yes, aksyot, kuyan namin. Itay na tayo sa alak to ningawi lak takain na. Itay sumani Tak cuma ni ada umit cuk tak bahasa aku lu kedua. Iman nak cumi rawin nafta ublumi aku lek tap cini amma inoh sekir lek tap cini ublumi. Tak cuma ni nak siap hidupi kau jadi liam ni sibuk dia ulu sokai makawi laukama nak gosho nak gosho ini kalau aku ublumi inoh sekir lek tok. Nagrugi yo sa nagrugi yatu idio sho nga kitung ngamno tagbata amno kaw sa kuma kusi udlek parmi i sho kaima ubanga di kaw ye bandia na o kama iman na tumi kaw sa teko katang ni lunga amma tu sa katang ni lunga amma ilis po ikalaw ni lunga kitaw raw ni lunga tayo man na tumi ublumi ilis po siyo lak tumi. Kaiman namu nagumai tuyak pagkama ilan ni uglumi. Kitong nang ma inyosirin at kainin. Kau yang melayu Ini usik taiman na tutuin naong mat, tabang nga ni uglumi mo, sikidlo ni. Dahil matay sumani di, iman na tumiin na ksogro, isang makang naksawala ako, at takilin ako yung duwak mit, isang mangidlo ka, magkuning nga kito yung duwak mit, isang mangidlo ka. Kisiyanit, nikakatwa ako pta, kanuin nito ako pta, aniyang nito ako pta, ubalong ni, ilatin, kanuin tukang nito ako pat. Hurlu inousen mitteroxe ja tianne kuvu tabani ubaguduta dadu aktiluo taima imannaittuni tyaktitau hattele padjale lauri bugu maanna tuungi tiluo hurlu akubleksokto uwan uwangali isumagiakku taikangane Kau jadi gilap kami, surlo. Isu maksud kita tiak lapuk. Tamau nga aku nganung nak pendiale kata ublu milo, tak cuma lo. Kau jadi gilap kama. Tapi ma, ilik si mana mencurlo. Pita kak pendiale, yali lapuk. Tamau nih surlo aku ngani lagi luta. Ubawuna idok kita mga naoksi mga tagwani taima tagwani kalawa ta iraktong nirmit asingok padliya nirmit pitakakaya laokpuk kibi kalawang kalawa kiduka o kalawate kalawang kalawa kiduka taip suman asingok padliya iya laokpuk taman na ubang alakaw yung mayapku yukay ma idyo akaw matam ni Jo, kaya ma ilikse mayuko na nagtunga kaya man na okalipunga, kaya ma tuyagat taksi ma lakslutalo kinunia ko walwak takung ito ako wingo, kau yung mata walwak lupit, o kau sa kang niyang ipupit, joglo namang itumit, tamadja ulit tukog lumi. Atau kau lek tukup lumi ini usah kau lek tu hilang ketau lek ta, sama kunungat kedungat cinut ingutap cinut amau cinut, saya mau kak punga ubat kiat kak kau nga, saya cuma ni aku dulu kak kau mika ma, ilumi, ukiukku kalau akpat kedungat tak kuat hilang. Aku niaga pita kak tukar ni, ino kata lapu. Kanu dia unilu, suka, nama tu unilu ni, suka ama asik sekali unilu. Amma tupek ni tak kuat, tupek angiru apa tak? Kecung ngari tau, atau sermik pun, ikh si majukan tiak sun tak buan. Siling niya ka luwak pa siya. Ublok ko ka luwak pa. Atong nga ko, pitakaw nito. Kahit sumaniyo kito ko, tagbasaan ko ka luwak. Ublok mili, taman na, ang iyok, asing nukse malito. Kahit man na mo, kahit ma, yorlo, Ilek si mayo alukto at sunak, kaya man na inoosik alukto ublumi. Ilagay alaw pagkalo aksuni, utak tatuin na tumot, kaya man na maulukto ublumi. Inoosik ayabot, itong nakitigot, at kuninga pingitso nga, nuna may asya ni pingitso nga, uwam nutuin na taman na, unikagaya ka, ukawsikaya ka. Kaya man na maulukto ublumi, amma, Tuja kau nak sih luka, tapi cuma ni ulah tu. Tuja kau nangil daun ni takut. atau semit kalau ada jumi itu ngaji apsi ulupi ane lagi jumi tu sekarang nak lawan dengan tak semua yang kita ublumi tu sekarang nak sih waktu temannya jumi ane lagi temaja ublumi ini usia lekuk ukal lekunga jorlo akuna ilak sima oktum marialo lekuk ublumi Ida reala pokkalo aksumi otikkatuinna lektok uglumi inoosere jappok suoglu taimanna tauttuka lektok uglumi. Tamadja tamanna ukausere jumakkaujaga annettikkiduaro mangikkalo akpunga kinnatuinnarmi uvammulli tukaanga tuinnaktuktaamna ukausere nasukkalo akpaga. Kisiani ippikiljautuinnari akarilluni nunali asiani. Yang bunga kada ukai kana.
1: Ukau
2: kiri nak pakai mana.
1: Bruno.

0: ihumag kakayo tinik o kakaybutit ublumi ilaw dira himang ipaka inulaw ka ma kakaya kalak tilugu ku iglog yo kalak tilugu tamak ko akalui ukaw hirijati ataw hir may lorik kanyulaw matali tana udjer na uyakpok ihumag ihimang isugu ihumag kakayo taw kanilya lak sunit taw maanali ukaluti alaanulu hunamia tuwa vernak tumik katimangi kaluak sugitu hakon na lakshuta kihani iglog doa iloan ni katigi jabut kawjing itay na meak tu loaki blutigo hutil lugit tako ihumag kakeo kuti at jiungi uyakibut ahegut Bruno ukawhi kakakanak na kubit
1: now iyok taarong at kanyok ukamayung na ukadak ukaw sa kakriwong nakalawa ito nga suli siyok lutik kwaktu ino waktu tut tayo man na chumang ituarong migama siyokay mainong migama tayo man na tiyak na pigikataw gama tagbunga nwa kahit asya ni isumakalawak to yan nilasunga pero yung magmigong ma kung nga kalawak po nga suli
0: Ukakatigik ka na kaya kumak, mayagit ahiyanik tau, ikiwaw tau katalaw kabit, kuwa pagigaw yunut, ukiuno amihunut tau, aw lalak tumik, ublumi yung ito galawak, nalak mikpat, ukalug bigigay kumak, mayagit.
1: Iyak siyo, iyi, kuyan nami.
0: Ila, igbilo, tagbawutit, kuyan nami.
1: Iyi, tagbawo siyo.
2: Damit sabi sa tabut, Bruno, kakubik. Bruno Harvick, namikuga jumi toyo. Oyen namik.

0: ilaqataqattaqtuk suuliortiqaliun laqattaqtuma ikkioqaaqanniuli ikkioqaaqittini taimalluttaatamaani aklittoqaralaari illini ivanninunaptini aklittigit qattaamata aa tammaq tatpaaniunga tuttuqtaq maanaru uli
1: Mau sok tu kahyangan ni mal dah tu kahyangan ni mahuli. Mak tak peten, peten macam yang ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0: itakan ni ganyo katakot hulyak si gugi pekatigi gugi itakan ni pekatigi gugi kuwa ang nasa gula na katamat ang pagkakit ay manasak po tahan ni nangyarti ni uwan nito kay ma nangyuktukaktok balik kalak ni ay manay to ay mag-umi umi magtukakatakot ni tamani ay manay to tamani ay manay to lumat uming maungahit pala ko o matutamaong tamaong tamaong nangyikilikag suli ni matang uming ma kaya kasi mani alivya tamanya katakil matang tamanaw maanaw tikit pala li tayo nakto tamanya toko katikya ko at wala uming mani maanaw tikit pala tamaong utilak pala uming may uming magtoko katakil nyo tayo manay to kami nung magkapag ilinyak ka ako malak. Ilinyak ko ako malak. Pinta ka nyo sa hapko. Ilinyak ko nyo. Ilinyak nyo nakatak ko nyo sa hapko. Kiyulog ka. Ilinyak katak ko nyo mata. Itakak ko. Inutak ko amaw ko. Ilinyak ko nyo mata. Ilinyak ko ako malak. Ilinyak ko nyo mata. Ilinyak ko nyo mata. Ilinyak ko nyo mata. Ikalo laman niyo malak to alumi matitayin. Ikalo siyo katakaw tinitiyak siyo katakaw makto alumi. Hindi niyo matamakpin. Magpapatayan. Magpapat. Ublok siyo tiko. Ublok siyo tiko. Ublok siyo tiko. Iniyak din nila tayo ko. Ikaliyak din tayo katamat. Kuya nakulak. Iniyak din tayo ko. Kanito alam. Ikaliyak din tayo. Tama na yung mata. Kuya ni katam ni matutaw ang iyo kasi kuya na katam ang iyo kasi ni kuya ka lo katta ko na kanito wala mo kuya na unay tiyak unay tiyak unay palangit sa palutong gumikihan ako malalot tahan ni mitay malunod tahan ni tay manay man hanit tayo ya pagluktok tayo maanayin na matahan na kagoma lunilo. Tahan na nunag ko tayo maanay sa alam. Tayo maluktok tayo kasi talag sa samani. Nagluto na ang nahakatak sa tayo ko. Nagsakya ako pagpik. Kaya nakalakatak sa tayo ng nunag sinis. Nakinitigang ni ilani intok kanut siya katta mata intok kaun intok kaya kung nga duliak sa katta mata ang urang mata ima niya katta mata kaya kwa ang unaha katta kinit ang unaha katta kinit kami tayo man na sako tayo malo akagupigang niya laksini ikalukyo rin gagawin niya may mata. Akagupiyang niya nakitahan na.
2: Ila Benedicta ona tusarete kanero majerluku gugardjung miut aktuar sinasung nertut ilorangnik kanukanga ila yuma yupiyun nakpan akili yakakpa uvado kanu
0: akili yakakto tan iglo atawet sitidalum akili yakakto kumutun naglo ikalyarum nang nyakitin tan manan nyakto ito ang ilak
2: Asu, dan nato sa kumagayad la rari sa aklugo. Asani o kausig sa kakan ng COVID, Benedicta, ako yan namir pala raklutin.
0: Ko yan namir pagigli ukalog kapitas bunga. Ko yan namir pagkalutay ko si Bisok siyo katilikatak. Ko yan namir lakukit. Ayan o kausig sa kakawa kama. Ko yan namir.
3: Dan nato sa kumagayad sa aklugod, Benedicta, kaya ito. Pero lelo yudik ang at kugadumin. Oye, namik.

0: Manne pivelenung ogalle gerne hat de la til sig ikke sat ud til værne af dog. Det var en kritik af Silava Roberts Kavito. What's out dog? Og lukket. Og lukket. Og
1: lukket. CBC og kjort tak du pivelenungen i nærk til sig. Og bange tobi og tak. Nu når vi med andre kan lange turde kunget, når den er sivet, ikalung ni bilang isak to katwin na ka kang mat ane kang nangituligay ko o kakpok tiga na ang may pigyak si yung karong makimang mit kimuksak tiyo kataw si mayuni pingang nang ngan ni 40 mit o kaklutik ta na tiga na ak to kutaw luni kaw isak taw si maruktok ta na kimak inuturik titaw luni inuk takaraw ngi nakluni. Ani akang nangituligik ko tuksigarik po ikarong miyunit. Tiga na ang mikit. Nautik sukat ako yilutik. Kawis ako yilutik do. Nagjuti ni ipiktaw si mayuni. Kimuksik tiyo yunig do. Nautik suk naksawrik do si. Ani akang nangituligik ko tuksigarik po kikutuin na tiya kiyaw yukang nakpat. Kisuktaw yukang nakpat. Tiga na ang miglukiat. Kimang miglukya anak bila kuyo ko tigidluting. Bilang isang nang mit at ang nabigtyo ang mat kamagayo ko tiging itilugod. Kamagayo ko tigi kuyo lutik kanito kang nagpan. Tema taw uksok tong mit. Nutang mit na kininwa tibing mit sakit itinialang mata. NTI kulu Food Banks Canada kulu kina yakaktit tinakluting Raymond Coxon Senior dana angayuklik uksuktong mimeyiriyaw luni ukakluni takot nakitak vik at jiging ngoro yaktuni nakitak at tang naktut ilaliw jitwi nakakakluti inwi nakikuting inni. O kakluni nunaring ni nikinin no at si Victor ay kalagit dun.
2: Nikinig tako yung timing isakto no adok yung tema tuno ka drahaw na maka tepkwa di alakit nikit adok tao takto takto tamad ulo tamad din ni tema tepkwa magsado ilaki ko na ato kanon din nikinig prato na reksita tepkwa nikinig ka apiakot nunatin ni.
1: Dagna nikitak vime 18 urak pa ukuy laktok. Pinaswa ko si lima magwaksok duti ukuy nga katang naktun. De mata kudrang may hamarak kung ini ukakatak si marang mata nagduti ni anak vingmit kamayumar hunil ningin ni tanan tawa ni kudrang mit anak vigtakang mat. Tana to ang ulo ni runo na bingmit inibikak biulo ni kudrang may katimayingit kamayumayun ng mata takunin nga akiliksangin ni mayroong at tatungili nga Claude Gadboa o kaklo ni tak ilay nangit hamaragiyaw yuno na bingmit nagjuti ni anak big ligisungo yut. O kakluni $50,000 meet agagot.

0: tama aturoa katarung mata.
1: We don't want to stop the
0: veterinarian. Okaktuni no kaktitumangi karoa katigo nirjutini anervik kisianita kua katimayi kamadroa reakangi mata kista naru hamaraku kino yirigi ningit tanatiangungimman. Temato kavamato kaku kimekuna ring mata kanok nungo suitong mit ikumako tilirin ng mi atok tau yun nagayang mga ikayu tikaga suksuni taku nung asapun nagtiyo katak tunu ukyok tak tong mudlo ungasik tunit nunarikak tunun. Takyo rok to mi gavamato kaku narunak silong mata $40 million mi aturigarang ningin ni akago kasang ni atok tau na akto mi kawisang ng mit ikumakuti karago yung ni at yung ikarang mga ikumakuti karami kitlutik ikayo gayuk tui okko saw tiniglo ikumakuti lirin ng miglo. Sapun nerto de rikulo o kartu titako ikum makutigarat uksuarung mi aturangin nagsaw rayaksuni kikutoy nang nuglo atokto yun naksila tuin nagakaksuni tako kawisang nang mit kanuingi karuang mga isuripan kingulak pang mit tema may it ngutidugo aner bilok tokang nang nagarok gatta kikirtak joang mit gavamakku nunavumi okakpok pang nagtaw si manang mi anak bilyar asung ng mit kamagiyaw karong makanwiling agayang mga takwag do pikutit tamatumani yu akago yumi tikititaw jangi karok sutik kisiani amataw narunaksuni kakugu piyagir tau na ang mga nagpatakot pipalayot.
2: Oye na mig Toby tusayag sa utak to tama kansa ng mit tema ilagilak to wila tusak sa ugyang nam what's out siya si wala pa mi kayo blumit sang nalaw luta

at du lige har dig op der. I tvært jeg mærke på dig dog derinde. Hele lærte du af, hvor går man løbe, kærten løbe. I så ordning, at du sige, du tog, at du tager mig kvar, at glæde mig. I så vi jo gør jo, at du ikke gør sig. Kau i malung inna makisiani mangan. Kama niu mik sanit. Ni isi uling mik. Ati kakto kang ming matasang mik. Teka nga. Ya alik sa kuyung inna paksu ni. Amma. Tawa nga nakikya. Igliligak zio tasuk zio nga ni. Daiko apisui. Sa alik sa inna paksu tik. Amma. Kama nang takpig na kang ilang. Sa alaw loog si mga luang ito. Ikalog siyo ka nga ta. Di kataw. Pibiyo kataw ngin na pagtok. Ubag ulitay ko. Sibulik ka lo. Iglog na kakabigiya ka tayo natawa ni. Tasok siyang mga takaktok. Dahil siyo man ni iso. Ubag na kakaw loog si mayuga loang. Ubang ali. Ubag ulit. Alia ilo iso wilaw si mangimia tiyak kabusuli. Mana kau yi malilo sa rako. Kiwa tagok sak. Tasiuk tasiuma tasuk siyap itinakang nang mat. Taman na kanang nasak ikat yu kayo lukay naklaw luni. Ila patin yung ikalwak ni ikat yu yangin naklaw luni. Tiyan na imat. Mano lo tako yung malilawi sa alaw ako. Kukulo lo si mayoklo. Ikaliak sa tigo. Ato nilo. Tawa ni kiwata naksak ijitya merong matawam na kiwata taksak tasi wila nga. Tawa ni nagreak. Isok palaw nagreak na sugi. Nasugib lugi isumat talagto nga. Ila tayo ma ikaliak na nalang mingman. Ayong nagalasok ilan ni pagkataw sa wakto tamag ko ang otakalupot kinatamag ko inuit kinalukta kila ikalias wali siyong mata ikalias tiluwid ilan ni paiblo ni tagwani inuisak si yuyasok to kangyak sinok. Niwag yung mga kalukkalwak to niyagla, inukat siya kung niso, ikadliyat to alaganga, dakang sinong niyot. Tayo mali, iso kakto ni, kawiman na kto galwak, tayo ko, iso, ang yudlawi, pitakayawlok si mga mata. Ika ni, tasas doang may, imagliyamik siya ni, takpig na tasok sa alak daw yung tabot. Tas yun ng imakog ang igayak tugalog. Namulokim ya takpa nga. Namulokim ya kawam mo. Tas ilokim ya yung mat. Diyan na atakakotig kokta tasok sa amin. Takpig ka ni ikalungmig. Notakaw pilong nga. Kawilok si magalawak to nga. Ikalong nga lunang ito. Taip sumani, si kusara nga tatasid. Uyarang mitigusiblo ta tamaw na si kusara tukut. Dahil na uyarat na milok sa utiga nga tigo. Tang, tang, tang, tabo nga pekpaluyat siya lukaw suni inga rasang man. Ukiak sa ako ikalik suta uyaroga ananan mitok sa kalawak ko. Uyogom nito sa alaw ako ananaga. Ananaga lo, amalo na yaga toksaktak. Siti na ang ilaw tama, nuliang ilaw taan. Ikaliak sa taukiakot. Siku siyang man. Uyakang tigusiblo nga, tabo nga pisukso ta. Sibu mo igitsiga ma, tusak sa wawayat siya lukaw lang matabo nga. Hibunip tinitawa ng kakto-kakto yung masikumig. Nangat siya may alok si mga tahunang mga. Tawa ni hibunip tini, ogniktap tini, sikumita mga kakto-kakto ni ugwipikiga.